0: 我们来试试贝贝们的舞啊动。C'est ma prière.
1: Ikede pataki lokunrin lobinrin gbogbo omo lede yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si yi ti ijoba lede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye nipa koko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osu ibakana ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ke gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o so mo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lamulowo amodi iba yi si tun mo fun gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo amodi iba olukede alakoso eto ilera ati
2: Oh, un palan.

0: Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bangma ke tina na bwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam mo pote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakpa me na maritime atan problem pou yar. Lili mo, sa o kan jam mo pote bina wi mo ko ni lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc yar yulung ba saga na cha na chula ga bana leke na da ka blatine na dubo ba ya na cha ni lejo ngam ya bana na tina yurum go bana kan ya na ma ba jala ma ga terne kan ma ga ka na dubo ba ka fala ban ka tade ke do na dubo pour ki ye ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo ko nya fiba a simple to na ti sa tro to go da ko na apipi ko ping ba pa bora ya na je bo ba na ya
1: al umman asanto go da wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kampe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashi biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari a dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu

buga to go bu foka madede nan mi minna bara oran ni da na bara bara har na mundi mundi bam bo be bar bagi de kang ragar dirna wele ragi tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga mata ran na bara har wele mundi e ba son to mu rim nogri mi log tal ki de go rakirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin ran de bat san saban santra plato padan martin padan redri mi tabat dan nan kan kargang padan nan buluma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kala ngan murana aina basan na kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kam san kani kam kwam wule wada bu kwami kalbana hongni janu be musan dogru ko kumi haru ko bibir ba kala ni babe ba birbina kalan kene bini musan da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kai madi yuko kai ta wule be ibe mini titim bona tim bimuna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gunan kamini si asugo ni da kwanna me gunan hatun bebe sanata bin getu yo

temi omo Togun an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chikape atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara unne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon di be chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okmanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fo fun e acho alapa nbe bogba kasuna be acho alapa na cheobo arwe poni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun yenari ndi aralile un ene na ko gbe fun

0: Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bangma ke tina na bwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokko na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam mo pote bina wi ke pwini na, ke yoti sa yu pwini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pwe yar. Lili mo sa o kan jam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma sa kara atan pon na grand lomé atan pwe blan yar. Yulung ba sa ga na cha ne chula ga bana leke ne da ka blatin na dubo ga ya ne cha ne lejo ngam ya bana ne tin na yurum gob na kan ya ne ma ba jala ma ga tren na kan ma ga ka na dubo ga ka falaban ka ta de ke do na dubo pour ke ne ko ma sa ke ne trete ka tin ma ko mo mo ke nya fiba a simple to na ti sa tro to go da gom na apipi ko ke ngba po a bora ya na na che bo bo ben ga ya anya bo
1: Escal.

Ya, ne chula abana leke ne dan ka blati na dubo ba ya. Ne acha ne lejo ngwa bi abana tina yurum gob na kan ya. Ne ma ba jala ngwa katrene kan ngwa ka na dubo ba ka fala ban ka tade. Ke do na dubo pro kinye koma sa ke ne trete ka tung ma kumo mo kinya fiba a simple. Tuna ti sa tro to go da gom na apipi ko kwen gba po abora ya. Na che bo ba ya a

temi omo togo an awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re togo bibe asoko e to chikape achwalapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara unne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpanju ni elon labone yesemo e mbe ako fofun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo arwe poni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun e na ri ndi aralile un ene na ko gbe fun

te ne pui kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mu le to to ku te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to gu gen de re ne yo ku tu bo ya pe te wo lu tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to prang prang ble se bu o kui te atakpa me anake mene ke lengke pulo puru ar bekende bekende kola sokode mene ke lengke pulo dapangu mene ke lengke ko ke tele ri chevye mene ke lengke pulo mete mele etini ne i ke felak fwevi kwe wukunle ka sa koro a koro ko fi sa vle le se bu o kui sa kalola nye ufale ke ta yi te ke wule fukara mene ke lengke pulo mulo me mumu ye mena pale wo ku ila bere ke motu mu ya woro le mulek bunke tu wo we la nyare bire wo ku re dir wo nyare bire lo chungulu we wasa uluru abai mena faru we la ile la we le mi

0: temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikapen achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa ne re savan central maritime ndwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon dibe chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e tin di ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbo fun won
1: al umman kasanto goga wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kampe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashi biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savannah yankin Central yankin Plateau da kuma yankin

tartata na towar togo wisa ema meyla nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundong kata kena tapang sokorit atakwa mati atata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat nso ay kun hindil nalara ngkan tala ay kun hindi se ka hundong ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto nampa karate atata nutasna gran lumi nerisiru misese muto nampa ay kun nyari ngina sakana ha muto nampa na pawe ngina ecarite nekor dekpakau ka ay kun nyere ni kamenya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka fala na wara kung mata karana wara wa walna wa muwa mutu nampa ka fala nu wempa sewana wacara watena wa wasa takuti tete merta wali ka sta nu apis wa nawanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga yeku linna akorota minister nampa nyalo ala fia awara na wumpata mata sone

ya to go bufoka madere nan mi minna bara oran dihida na bara bara harn mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragardirna wule ragdi tor na be ida mu bindina runi irin kere in irund de ga matar na bara har wule mundi ba son to mumri nogri mi log talbi de gorakirin ana ba sab yel katakirin aninde bindindina de batsan saban central plateau panan martin padin redri mi tabat dana nan kan kargang padanan luma berungun bawana mi minna bar to wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbalani bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawana mi minna kab san kani kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu harku bibir ba kalani babe babir bina kalan kan bin misal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te minna kay madi yiko kay ta wule be ibe mi ti tambo na te minna mundu bana man tu tora bawunna bimi ida be imugu getem boti to gon an kamini si asugo ni da banla me gudunana hatun bebe sanat bin getu.

0: te ne pui kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to ku te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to gu gen de re ne yo ku tu bo ya pe te wo lu tu le ke che che che che e ni yo ro ku se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne juba woto pram pram bela sebu uwi ke atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka tiliri chivye menek lengke pulo mata mele etinine ika felak fwevi kwe wukunle kasa koro akoro kofi sabele le sebu uwi sa kalola neye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mumuye mena bale o ku ila bere ke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wesa ulurure abai mena farwe kula iri lawe le mi buruburu
1: Dancer on the beat.

parte ta na tawar togo wisa ema meela nekal mete se fe na pisna hami muton ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muton ampataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundon kata na tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hinil na lara Nkanta lai kun hinitise ka hu non karwe kata ka wonon kata na akosa ha muto namba karate tata notasna gran lome neresiru messe muto namba ayoko nyari ngena sakana ha muto namba na ba wengena e charite ne kor dakpa ka ayoko nyere ne kamnya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na ware kun bata karana ware wal nan wa muwa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temerta wali kasta no api so na wan ta walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo ala fia awaren na wumpatan mata so ne wa husu ala fia waren

0: buga to go bu foka ma de na mi min na ba do ran ni da na ba ba har na mundi mundi bam bo be ba ba ki di kang sagar di na wele ra di tor na be ida mu bindi na runi irin kere in irund de ga mata ran na ba har wele mundi ba son to mu rim nogri mi lo tal ki da go kirin ana ba sab yel ka ta kirin ani inde bindi ran ta ba san saban central plateau pa na martin pa den redri mi ta ba da na kan kargang pa den nan bulu ma berin gun ba wana mi min na bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana asan kala ngal numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir ba wona mimna kam san kani kam kwa wule wada bu kwami kalbana hongni jana be musan dogru ko kuyu harku bibir ba kala ni babe ba bibir na kalan kene bin musan da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te minna kay madi yuko kay ta wule be ibe mini ti tembo na te mimna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti togun an kamilisi asugo ni da banna mego dum nana hatun bebe sana tibi no getu yo
1: togo wa jama e kaso e kam nyen ne towa obo japa wa kwetu wento ponwa alafie insa iwe ya poti ye tin bibi bobu ngiti so borom baba pe nyoye biji ndi chedi che ki be bandi chedi lawa adadi so borom wa duburi be ya ikwele ile towa anasar damu odam ulolori wa iwe puni inak ba joku wa iwe puni inyi ba da pongo wa farande soga de wa farande atapa ma farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwun kon ilobe ki ba joku wa iwun kon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa be fo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na abi fo so sobore inyete dogta wa chunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa ala meri wa be da perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva

tartata na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna na sen nisa ka hundong kata tena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hinil na lara ngantala ko hinitise ka hunon ka rwe kata ka hunon kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lume neresiru mi se muto namba ayoko nyari ngina sakana ha muto namba na ba wenyina e charite ne kor dakpa ka ayoko nyere ne ka menya ka kalmina agalmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana ware ko mata karana ware wa walna wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temerta wali kasta no api so na wan ta walona mudo de hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mudo de hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo la fia awaren na wumpatan mata so ne wa husu la fia awaren

buga to go bu foka madede nan mi minna bada oran di da na bada bada har ne mundi mundi bam bor be bad bagi de kang ragar dir na wule rag di torg na be ida mu bindin na runi irin kere in irund le ga matar na bada har wule mundi ba son to mum rim nogri mi log tal ki de gora kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin nan te bat san saban central plateau pada nan martin pada redri mi te bat dan nan kan kargang pada nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina ba san kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi minna kab san kan ni kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni jana be san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan binu san da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te minna kaymadi yiko kayta wule be be mi ti tambo na te minguna mundu bana man tu toraba wonna dum ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da banna me gun na hatun bebe sanat bin getu you.

te ne pi kala kale gungko genchi ma nyi nya re ke ku bo mo le to to gu te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to gu gen de re ne ye ku tu bo ya pe te wo lu tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ye ku ru ru ju ba te mu ne jubo woto pram pram blese bu okui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko katil richivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak fwebi kwe bukunle kasa akoro akoro ko fisa vlele sebu okui sa kalola neye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke kulo mulome mumuye mena bale o kui la ber ke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wesa ulurure abai mena farwe ulairi lawe le mi puruguru.

0: tarte ta na tawar togo wisa ema meyila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna na sen nisa ka hundong kata tena tapa on sokore atapa mate ta notasna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hindil na lara Nganta lai kun hini tisa, ka hu nongkara wea kata ka hu nongkata na, akwa sa ha muto nampa karate teta, nota suna gran lume. Nere siru me sese, muto nampa ayoko nyari nge na, sakana ha muto nampa na, pa ue nge na, e charite ne kor rekba kau ka ayoko nyere, ne kaminya ka kalmi na, agelmi takara yer ka amaire, awanta ka sahami muto nampa ka fala na, wada kumba takara na, wada wawal na nwa muto nampa ka fala, nwa mba sewa na, wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no api so na wan ta wa walona mudo de hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atiki se awarta o kwana la fia ka agweta mudo de hendo la fia sarta kala ya atiki se awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo la fia awara na wumba tan mata so ne wa hu su la fia awara
1: galen

Temi omo Togo an. Awa kan e nagbara atualapa pipe nere Togo bibe. Asoko e to ti ka pin atualapa ama aboche nona imeji. Ona chenchen. Aboche ti nojo ma mere lo nojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime mundo abibe un plateau agbara ekeji e obo lo ti nojo mefa lenogu lo ntantan ochuya wa aboche nere kara un nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agun fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chebo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ebe gba agun sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be ti kanyari acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa o ponju ni elon la bone yesemo e mbe ako fo fun e acho alapa mbe bo gba ka sun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi chelakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbo fun.